waye du xébé ci wala bokku am ni tik sakati sey lolou nak mo don dundinu magni lolou moy xitma rofin dañuy faral di netti ne ci amodum kafa amna ko ma sa ñew ci mom diko jambar na yaq yaq yi gis ci nit ñi yu bari dal yo xamni ni comme niñ ko jambata jamono ji rek neena suñu modou musa nak dimbalama jappalama sa bop rek ci ne ku nek da nga wara jappale señ ci sa bop sey melukan ak sey jikko lolou nak moy xitma rofiya bi nga xamni ni ñu bari bari ci ñu dañ ko bayyi xel kon nga gis ne natukaay fo ci jël rek da nga gis limi soppi ko amatu natukaay ci walu yeg yegu biir waye lepp ñu ngi leen di natte ci manam li ñi lamb diko rek diko xol diko gis lolou alienation alienation moy manam la nga doon natte dem bu ki dem ñu soppi jindi ko rocc ko defal la fa yeneen natukaay yo xamni soom natukaay bop lay doon ci ne boko bëgono teunk rek da nga nan ci misal tay man leleg mënon nay dem di fieti nit ko xamni ci misal sama xarit la dafa yor auto dal ci ne suma ñewé ci kër gi gisuma auto bi ga dama nan saway neuf leg yaangi jaawale nit ak auto comme auto bu neuf da nit ko rufé nak leg da nga gis ne ko nit yaangi nat ci auto leg nit ñi da nga nan la borom auto bu nangam bi borom auto bu wax wala auto bu tuti wala ñu do tun wax sa jëm manam dal lool nak moy alienation bi nga xamné ni mom lañuy dundu tém jeexital ci mourid gi lool xayna motax ñi indi waxtaan yu melni xayna bu ñew ci kanam dañ xol ba xam naka lañu wara mëna jëfëlenti ak yu mel non benen courant bi nga xamné mo ñew contre bobu nak xayna moy li ñu wax tayar ruhi bo xamné ñu walu ruh walu spirituel ci lay gëna sis ndax dañuy wax né lu mënti doon rek bu déwé ba jéggi daye da fay sortu ak safanam motax fi do pousse bam jéggi daye rek day mujj nek ak safanam motax ñu wara xex ak eppal extrémisme ñaari moy jur safanam la nga doon def non lay jur motax buñ démé ba matérialisme dominé lool da nga gis ni dañuy wagn ko at djublu wat ci walu ruhaniya way leleg ñu dem ci ba eppal ci lool te duñ ko mëna maîtriser motax ñu wax ruhani moy spécialisme momit lu fi yagg la moy djublu way bo xamné ni da fay saxal né ruh mo fété kaw matière donte nak man nañ koy jëfëndiko ci wénen jëfëndiko bo xamné ni da nga gis momit niñ koy jaxassé leg da nga gis niñ koy waxtané bam yagg nga gis ni bëgg ya duggal ay sétane jinné ak yu mel non lepp du bëgg dugg ci alamul arwah ci fekk na ruh yi wuté na fofu lélé sax gis ay naan yo xet naan yo buñu leen naan dañ cey yok baat ruh ngir man ko wayé fa lu mel non dañ ci lolou jott wuté nak ruhani gi ñu waxtané ñun kon buñu wax spiritualisme ci yoon ci l'islam moy système la bo xamné dañ ci yar nit mu sukkandiku ci gëm go xamné ni da fay djublo sétal bakam nit ki waye tam dun la ruham ci top sunu borom ak diko gëna jégué ak yéeg li yéeg go xamné ni yang koy jaar ci ay jikko ak jaamu yalla yo xam dang koy def ci biir ak ci biti kon ruhani fofu tekku rek ay culte ak yo xam dañ koy def ni ay sahan rek yu mel non dedet lolou xeyna mën na la dimi war ruhani lu fekk ci xira du ruhani deug rek bi tax ñuy waxtaan du lolou motax man nga gis ko xamné fi nekk ni ken dax ko julli ken dax ko wor wala yu mel non waye nak ruhani am sifr man dara doxu ci ndax leneen la lo xamné ni mo koy manki motax ruhani gi ñu waxtaan ci da fay équilibre digënté jëf gi ñi lamb diko datt ak xol bo xam dafa occupé wu fu mu tollu ci boromam bokku tek li ñuy tudde debb gi ñu xam ñun debb gi nga xamné leg day melni da nga won aduna gannaaw te fekk ni aduna bi suñu borom daf lay indi tek la mission bi mu la def moy lan nga ma dundalal suuf ci bu fekk yalla dafa la wacc ne dundalal ma suuf ci nga ñew ni man damay won gannaaw suuf ci kon da nga fayir sa mission dafa effect parce que leg la yalla dafa la ci ko suuf def ko kon debb gi ñu waxtaan ñun mbirum xol la mbirum biir mo taxaan sax di wax naan leg nga gis ko xamne ni lamuy wax dalay yem lol te bo demé ci xol ba bol fekk dara lu dul adina kon ruhani gi ñu waxtaan fi ñak buñu ko ñak deg leg moy motax ñukay jaxase yu bare kon ñu ngi sukkandiku ci lu mand xew ci dunduk biir ak dunduk bit tay dañ ci ñew ci kanam tuti bo xolé tay ñi jitu won señ ci ba doon jangale tasawuf ci misal ñom tasawuf gi ñoon jangale dañ daan defar nit ci biiram bam bax lool wa yaram yi du man dara lolu ñak déséquilibre la manam ñu l'équilibre la manam dañuy defar biir gi ba mel ni mo ramel waye nak loxoy du man dara koku lam koy jural moy ñaara ñom ci sarax lañ daan dund dañ daan lek ba dessal jox len sol ba magal ni jox len ak yu mel non ndax amuñ won kat nu meuna liggey nu ñi meuna dundal sen bop motax Seyna Omar wax nañu bam len fekke jakka ja bam laté ñu ne ko ñi dinañ dañoo dog complètement ngir jaam yalla mu ne ko len di dundal ñu ne ko ñun ñep ñoo len dama ne kon yeen ñep len gën kon nga gis ne équilibre bobu nga xamni mo war am ci ruh gi ak ci ñu lamb diko daj

moy fi la yefi nek leg leg defar gogu nak mom la ruhani mom lay ñew diko defar kon mi sukkandiko ci raxas biiru nit bam set ci xéet jikko yi nga xamné ni jikko yi melu non la lu melni reey ak kiña nak nay ak yi mel non su noppé woté ko jikko yi nga xamné mo koy remplacer lu melni wef lu melni tofel te yalla tax lu melni tabé ak yi mel non kon nga def ko ñaari étape étape bu jëk moy tahliya moy fiñu raxasé nit ki bam set étape bi ci top moy tahliya moy fiñ koy wortélé fiñ koy takkaayé jikko yi war remplacer mel non lolou nga gis né ci suñu milieu mouride bi lég lég dañ ci indi ay yo xamné la rek du domaine war bi ndax dañ wax né lan fofu boko défé étape yi manam nit ki amul sañ sañu duggal ci loxom manam lolou ngay gis non tahliya rek tahliya bi nit du ci duggal loxom xalaatam du ci dugg dal yow saw dégg ni ci dugg waye ki ngay takkal dang koy takkal lo xamné ni mom la sharia santane mom la jangale mi santane mom ko fi takkal waye do sa xalaati bop ñun nak lélegi dañuy am suñu xalaati bop xeyna man nañu raxas nit bam set waye buñ koy def suñu xalaati bop dañ cey def moy waral fi nek ni légui dañu ag ci deug deug murid ndax dañ nañu sédul ay kër suñu kër bu ko defé ku nek ak gis nañ ci gis melni kon la señ bi doon jangale nga dem dem rax loolu mang fi ba légui kon lolu moy ruhani bi moy ñu défar sa biir bam set waye nak and ak se ciir sa yaram di fonctionne mo wara fonctionne kon moy ñu tabax ko ci pass bu set and ak jikko yu mat waye tam jiblu ci nak top yalla gu mat sekk boko compare yenen ruhani yi am nak moy ñi nga xam dañuy jëfëndiko njabar ci misal wala ñu jëfëndiko jinné wala ñu jëfëndiko manam takahun moy gisane wala man la wayo dul wax lu ñewugul lolu ay xéetu jëfël ko ruh la go xamné ni bokku ci li l'islam saxal donte nak lek ñu jaxafé ñaari mbir ndax ñu lañu jaxafé nituk yalla ak ko xamné ni day jëfëndiko yenen xéet yi manam yenen gi lolu dañu nuroté lek duñ bokk lek ci nek ni ag na ci yow manam bo am nañu wax bu ñewon day dila ñaan lo ngay nituk yalla ñu lay ñaan lo ci ni même bo ñaané bo joxé wu dara dañu japp na ñaanu so nga am loy tek sen lox lo xamne ni parce que nako ñeneen def lolou nak wuté nak liñu waxtaan ñun kon dal buñ ko bëggoon dëng dañuy wax né lolou moy ngay jaamu yalla melne da nga comme da nga jakarlo mu donte gisoko taxam mu dem woor la né mom ñing lay gis ruhani gog nak mom la tayar soufi di jangalé quoi soufi sum lolou lay jangalé muy lo xam amna ci saan ci l'islam lu ci doppok sunna ci saan la ci l'islam lu ci nek gis gis nit nak liñu yok ci l'islam lay doon muy bo xam kon la ko do jog moy defar nit ki label xolam waye jibli ci yegge ko ba ag ci hadrat ilahi ci pey sunu borom subhanahu wa ta'ala momi ñu gis ne bamuy tambali ci tambalem ay ben ñoko daan def ndax dañu dem ba gis ne wala bok ni ko histoire net leen ñom dañu dem ba gis ne dal togn gi ñu gis ci biir mbolo mi bari na jalgete gi bari na mbewte gi bari na ci lenn ci xéet yi nga xamne ñom ñoy ay bour te nekkon ci jamono yoy té ñom ñu gis ni mënuñ ci dara ñu nekkon nak comme mënuñ ci dara ñom dañuy berku beddiku dem fele dund seen ruhani bayyi dund gi nga xamné ni gis nañu amu solo kon ci ben yoy ñu ci la tasawuf commencé won di soso dem nak bam yag mu commencé nak ay turuq ay secte wala bok ay kurel yo xam dañuy nosu ci seen diif ñu leen di tuddé ay turuq ak soufiya ñom ñep nak am luñ bokk le lu melni zikr lu melni def ay khalawat yett lu melni koor donte nak wouti wat nañ ci ku eppal ak ku équilibré ak ko xam dafa déraper complètement yoy yep dafa ngi gisa ci biir te sof ndax sof gi tam xeyna yoonu murid sof bu sukkandiku waye te sof gogu tam da ngay gis ci biir ño xamni ni deug la ñu ci lu yam lu manda xew waye dañuy ko xam dafa taral ba upp gis ko xam tam dafa déraper complètement lolu da ngay gis ci biir jangale mo tax suñu dama bi ngi koy jangale mom def ne dal wal hasil sufi alimun amil bi almi haqqi wala ñamin dim ko jangale ci metali ko jural mune moy ko xam dal borom xam bo xamni ma ngay jefe lam xam te du jeng may ne moy ko xam dem na ba xolam set wicc lepp lu koy nax naxal waye tam mu fessel ko del ak xalam suñu borom kon to sof bogu suñu don jang ne moy to sof sunni sukkandiku ci selal jamm yalla kesse waye momit xeyna nak buñ ci ñak deug ak yenen culture mbatti yi nga xam dafa ñew yok ci njangalem l'islam ak njangale mom mo ci duggal yenen melokan yo xamne ni bo bayiwut xel lol da nga jaawale tasawuf gogu ak liñu tasawuf al falsafi am tasawuf go xamne ni tasawuf sunni lañ ko tuddé ak tasawuf go xamne tasawuf philosophique lañ ko tuddé bobu moy bi nga xamne ni indien yek
persi ak sinwa ak ñoy seen xalaat ni amul bu jekk doon ko jangale mom da cey feñ ci moy tax nga gis ay terme yu bare bare nga koy degg fenen ci doko gis ci biir jangale seen bi lu melne ittihad nga xam nga nan ittihad moy nga ne dama dem dem ba sama jëm jëp bop ak jëm suñu borom nek ben wala liñ wax hulul hulul moy nga ne incarnation manam nga dem nga mel jëm yalla ma wacc ci sama jëm yu mel non xam nga ne ci ñu jëk ñi am ni ko daan dox bam yag mu nan muy yeggal mbum ni fi dal yalla do nga fi nek melne mom suñu borom muy dox ci kaw su lolu xet yoy do ko gis ci biir jangalem señ bi ndax ay influence yu joge ci yenen culture moko andi won kon lolu nga gis ne bo rewe ba gis di deg terme yu mel non ci biir jangalem señ bi da nga xamne kon amna leneen lu ci buju waye nga gis tam lima don wax legi nim jeexitala ci biir djublu way tafof bobu nga gis legi folklore nim ci bare ci biir njangalem tambule ko nak ci la ci gënal am solo moy zikr zikr halaqatu zikr moy geewu

njàngalem tasawuf moomit nga xam ne boo koy dund da ngay xalaataan ndax lii wax dëgg yàlla mën naa dëppoog tasawuf wala dëppoo naag lislaam yi muy tuumu ranki yoo xam ne da nga koy gis ci bi loolu defe naa ñu bëree bëri danañ koy seetlu. Loolu nag moo dem moom itam ba jur ëpp gu mu ëpp moo dem ba jur beneen yëngu-yëngu boo xam ne nii dafay mel ne day ñëw di xeex tasawuf muy li ñuy wax salafisme. Salafisme moom itam dañ koy mën a duggal ci fu mel ne foofu donte nag cosaanu xëy na cosaanu baat bi lu baaxoon la, waaye ñoom it dañoo ñëw itam nekk beneen courant boo xam ne nii am nañ seen gis-gis bopp, am seen jubluwaay bopp, moom it mu am ay xeet yu bëree bëri ci biir. waaye daal gis nañ ne defi bi gën a mag ci kanam tasawuf moom mooy defi mooy defi salafisme nga xam ne tey ñu ngi xëcc lu bëree bëri ci benn benn. kon nga gis ne boobu courant tam benn la ci, waaye courant bi nga xam ne lañu tënkaat tuuti rek mooy li ñu wax xel. moom it nga gis ne dafay jeexital ci sunu déggin ci njàngaleem sëñ bi. ndax boo gisee tey moom it li ñu wax rationalisme mooy ñi nga xam dañu sukkandiku ci xel dañoo dem ba gis ne kat liñ daan tuddee tasawuf dem naa dem a dem nag ba am luñ ci dugal ci biir lu baree bari loo xam booy jëfandikoo sam xel nag wax dëgg yàlla léeg-léeg da nga ciy sikk sàkk. moo tax ñoom it ñu bëgg a delloo si xel joxaat ko ab cir comme na mu ko amee woon ci ab diggante bu gàtt. moo tax am ñoo xam dañoo jàpp ne léegi daal xel mooy doon seen référence mbir mu mënti doon léegi xel lañ cay demee loo leen mën di gaara seen kanam tam xel lañ cay la leen ca seen xel jox daal loolu lañ cay jàpp la leen ca seen xel joxut loolu duñ ca mën a andu. loolu tam yàgg na ci nag ci en tant que ay philosophe yoo xam yàgg nañu dox yu mel noonu, waaye xëy na leneen la indi ci kii mooy ñoo xam ne gëm nañu daal amul pouvoir bu séeti kaw xel ñoom daal lépp lu ñuy seen xel jox loolu la ñuy jël lépp loo xam seen xel joxaluñ ko duñ ko nangu. boo nee lu baax ñu ne mooy li xel baaxal, boo nee lu ab safaan ñu mooy li nga xam ne ab xel nangu ko. loolu boo delloo ci xeetu xalaati ñi da nga koy gis ci biir. loolu nag gis-gis la boo xam ne aw yëg mel ne ko la boo xam bàyyi na ay jeexit ci ni ñuy dégg njàngaleem sëñ bi. fi mu ne da nga gis ne léegi ci biir murid gi dafa am orientation bu bees boo xam ne léegi dañoo bëgg rationaliser njàngaleem sëñ bi maanaam fexe ba daal ba dëppaleku ak xel. loolu nag léeg-léegi am na solo, waaye moom it boo ëppee dafay indi ay jafe-jafe ndax rationaliser moom lépp wax dëgg yàlla xel mën na ko nangu. waaye nag léeg-léegi dafay am aspect négatif bu ci nekk mooy ci wàllu tasawuf dëgg-dëgg boo ko bëggee dund léeg-léegi sa xel da nga koy tënk ci lenn, waaye boo ko bàyyee am na yoo xam doo ko mën a dund. ndax ci misaal tey bu ñu nee la tarkul insiraari mutlaqan mooy ne bala ngaa àgg ci daraja murid saadix da ngay àgg ci yow dootoo am looy gaaral maanaam lépp lu jóge ci ndigal lu jóge ci sëñ ba daal wala boog tegtal bu jóge ci moom boo ñëwee doo ko xalaat doo ci am gis-gis na mu ko defee noonu nga koy defee donte sa biir sax doo am lu ñox-ñoxi ci sa biir. loolu nag boo koy def kon léeg-léeg sa xel pour mu fonctionner dëgg-dëgg il faut nga am foo ko tënk. boo ko tënkul rek mën na laa dugal ci yeneen. moo tax ci majaalu tasawuf xel dana fi am solo lool, waaye nag yëg-yëgu biir bi moo ci gën a dox ci majaalu tasawuf. donte nag am na ci loo xam ne moom da ngay xam ne lii tasawuf nangu ko, waaye nag rawatina xel di ko nangu. waaye nag rationalisme guñ koy def nag léegi mooy war nga dem ba gis-gis yu baree bari di judd ci biir njàngaleem ku nekk di ko firee kenn na nga ko déggee kenn na nga ko bëgg a dundee di ko dundal. moo tax am ay terme yu baree bari yoo xam day judd te yépp nag boo ci gëstu ba ca biir day wuuteeg njàngaleem sëñ bi dala nga di ko wax kenn la nangam wala nga di koy wax yu mel noonu daal baari yi nga xam ne nii dan koy sos te la ko indi rek mooy ku nekk sa gis-gis nga cay demee mu yóbbu la ci nga indi terme yu mel noonu. kon nga gis ne xeltu moomu lu am solo la, waaye itam boo ko bëggee pratiquer ci ngirum tasawuf léeg-léegi mu indil la jafe-jafe. loolu itam nag andi na jafe defi bu mag boo xam tam ñu ngi koy jàngoor teg moom ci biir. kon daal nga gis ne am na xeeti xalaatin yu baree bari yoo xam ne nii am nay jeexit ci biir ni ñuy dégg njàngaleem sëñ bi. léegi nag mu des kon ñu war a xalaat nag léegi maanaam yooyu buñ ko bëggoon tënk nan la jeexitale ci biir njàngaleem sëñ bi wala boog suñu déggin ci murid gi. kon waxoon nañ ci biir départ moo ne gis nañ ne matérialisme dafa dominé suñu biir léegi. gis nañ ne nattukaay yi ñu amoon ci wàllu ruux tam dafay dellu gannaaw. ndax léegi waxoon nañ léegi ne nattukaay yépp ñu ngi koy natt léegi ci mel li ñu mën a làmb di ko gis di ko daj ak di ko xool di ko gis. ngërëmal sëñ bi kenn nattatu ko ci léegi ci jikko yi ak melokaan yi ñu ngi koy natt ci la topp sa gannaaw ci mbooloo. ci misaal murid Sadex nattatuñ ko ci tënku ci njàngale waaye ñu ngi koy natt léegi ci daanaka ki dàq joxe addee lu ma neen daal. donte nag ma ngay def ay praag yoo xam dafa wuuteeg sax njàngaleem sëñ bi da ngis koo xam ne addi.

0: dana bax lol waye nak melokanam lan deppou ci ak li señ bi doon jangale te dañu koy layal kon nga gis ne buñ ko doon denk dañu gis ne man nañ ci tuddu ñett wala ñent yo xamne ni man nañ ci sétlu ne jeexit la ci biir jangale di ci jitu moy folklore bu bari di ci sun biir ci sunu xew xewi manam jotaay yi ñi daay day gis folklore da ci bari lol lol lol te ku ne xam na ne bokku nak wut nak li señ bi doon jangale ci nek ndey demal ci jotaay suñu jotaay yu bare ba da ngay tok danak genn walu jotaay bepp ñu koy jallale ci nañu may dal nañu may dal nañu may dal nga gis ne kon nit ñi danaka amatuñ dalu mëna tok te lolu ak dal dafa bok ci ponk yoonu murid manam murid moy ko xamni ni bu toge ak señ bi tankam du tali beutam bu sigi manam nim ne tek nonu mëna ci def dir bu yagg te du yëngut amna xesse bu xawa do war buñu ma ci ma net ñaar ño xam dañu ñewon ci señ ab señ wala bok seen señ dal negate kenn ki bi mi sol yereem da cey solale jiit neena dañu ñew tok ci kanam señ bi neena jiit diko fet waye nak ñimu wut yengut neena bimu gene mu ne morom man de da fen sama bir yere yi dafa am lu ci nek neena bimu jël bo rek gis muy jiit mu wad lool ti ngay nat nak legi ñun fiñ tollu legi ci suñu jotaay suñu digënté ak kilifa yi da ngay gis ku tok xam ko gëna mag ci yoonu mu nga togo mom lelegi wax sax wax ci teggin wut da di ko deg ak yuma non da gis ne lool xéñ na ci suñu bir nga gis it waxon na ko legi halaqatu dhikri legi li ci xaw kam xam lu mu doon manam danaka xet danaka sabar mo soori wut ak sabar danaka boko doon teunk ndax da ngay gis ñom dañuy sol ay déguisement ay goor ak jigen di fet fet ni jegi dayu nañ dañuy zikkar té lañu répété bari ñu répété do xam lu mu doon ñu koy tuddé zikkar lool da nga gis né mi ngi gën di tassaro ci diir jangale mi rawat na dëkk bi di tuwa ñu ci tassaro ñu fi gis té do xam wax dëgg yalla lu muy tek dëgg dëgg ba ci xasside sax jangum xasside yi sax jangum xasside sax da ngay gis légui folklore ñu ci bari xam nga tay bo xolé suñu daaju mag ni dañ ko lan jangé bu ñëk jang mu leer mo xam dang koy déglu muy am lu muy def sa yeg yegu biir da ngay gis légui jang kat bo xam ni amna mag mo xam mom lu muy liggéey moy fecc di wër geew bi nga xam ne mom manam lool do ngay liggéey ci gëreul jang mom amu benn liggéey muy liggéey da gis ci xasside légui manam ñen koy jang danaka do xam ki ni jang xasside la wala fal wala dal waxi bopam lay wax nga gis ni ñu koy jaxase mom da nga gis ni kon lool fo ci xol ko da ngay gis ni folklore bi tassaro na suñu bir bax bax ba ci suñu cérémonie ñi def sax jappal cérémonie officielle nangam magal sangam nga dem cérémonie officielle nga gis nit ñi ñi jaxaso li gënonu met señ mi jaxaso goor jigen nga gis legi danaka goor ñi amuñu place jigen amuñu place ñepp ñi jaxaso ci bir ki té la nga gis ci misal tay ñu ne la legi li délégation officielle la amna ci bir ay soxna deug la war na mëna nek waye nak nañ bu délégation kon dafa am ay soxna ak goor nañ wut bara baam soxna fi lañu tok goor ñi tok fi ndax bu doon jabalé señ bi duñ jaxaso nga gis ne yépp kon ay natukaay la yo xamni ni mi ngi ci suñu bir té duñ ci bayyi xel kon folklore bari na lool mo na señ la ko jur nak moy matériel suñu buñu dund rek nga xam nek danaka natukaay amatul natukaay ci walu melokan mo amatul lélé itam amna fenen fu mi señ tam moy ñenn ñi pratique yi ñi def pour ñu layal ko dañuy wax ne la yëf yi nag dafa am biir ak biti maanaam daal yëf yi dafa am loo xam baatin la yow mënoo koo xam dañuy def dañu def seen i mbirum bam ñàng lool bu waxu ñu ne dañu mbirum baatin la yow mënoo koo xam te fekk na biir ak biti waruñoo wutee noonu maanaam lu ci biir rek mooy feeñ moo war a feeñ ci mooy war a feeñ ci biti kon dellu bu ñu dell dëgg la nag mbaar yi am na ba maanaam baati mën a bu ak maanaam mu feeñ waaye ne ni ñu ko bëgg a doxale demeeg noonu pratique def la neex bu ñu waxee nga ne mbirum baatin la mënoo koo xam ak yu mel noonu lool lool dafay xaw a yéeme dañu daan nettali bu yàgg naan nit bu fekkente ne moom bu tiimoon tey kaasub ñool di ko jëfandikoo boo ko fekkee mën na ko soppi meew kooka jëfandikoo ñool wuroo ca wax dara yu mel noonu yooyu nga xam ne yi njàgg dégg la di ko gis ci mbir yi kon gëm ne yëf yi dafa am biir ak biti léegi nag yow boo xamul biir gi kon da ngay yem ci biti gi te loolu léeg-léeg mu nga gis ñu def pratique yoo xam dafay wuute ci kii bi nga gis léegi ni ñu yittewoo ay xarbaax ak i jagle fi mu nekk na lépp dañ koy def ngir mën a nëbb yenn pratique yi ñu def maanaam wan la ne la yëf yi daal du affaire xel du affaire kii waaye affaire xarbaax la ak kiimtaan nga gis léegi sëñ bi sax bu ñu koy jàngale dootuñ jàngale wetu nise gi dañuy jàngale rek wetu xarbaax yi ak jagle yi te xarbaax ak jagle moom bañ na ko ba tudd ak jagle kenn mënu koo roy ci nit man xeetu moo ji sa karamaat ak yooyu du lu ñuy roy du lu ñuy ni ñuy kii man nit ki ko moom moo ko jagoo keneen mënu ko caa fekk bu ko ci keneen fekkee dootu nekk xarbaax bu ko ci keneen fekkee dootu nekk miracle dootu nekk moo ji fekk kon mbirum boppam la té nak señ bi mom dafa bëgg ñu ñuy roy ci li ñuy jàngal wala bok ñuy jëfé li ñuy jàngal motax mbindam ma dañ ko def ay xaj amna ci xaj bo xam jàngalé la amna ci xaj bo xam ay déyal ak borom amna ci xaj bo xam ay xarba xam la ci netti kon xaj bi ñu wara yité woon ñun moy bi nga xamné ni day jàngalé li señ bëgg ñu mel non da legi ñu la koy layal naan la señ bi neewu ci ay téré xam nga loolu wax ju amul ki la señ mom kenn am nit ku ne ci téré amul man mi sonni ko mu ci téré keneen neewu ci téré waye nak li señ bi bëgg ñu xam ko mom ci téré la koy def kon loolu man da ñak loolu xéet waxin la yo xam dañ koy def ngir yenn prate yi ñu man diko layal motax fi neegi ni señ bi ñun buñ ko doon jàngalé deug deug ñun lañ ci yem du xarbaaxi du kim tarif lañ ci yem moy nit gi nit ba nopp def lo xamne ni nit ne mom mënu ko won def ci condition yi ñu ko defé loolu moy yemi señ bi señ bi sax bi mi tag yonent bi xeyna doon wax xarba xum yag mëne fa mablaqul ni almi fi annahu bashar ah dafa mu yag mëne waye nak lima ci gëna jaaxal mom dal nit la waye nak annahu dun aqlu afkar xel mënu ko xalam xalan mënu ko jaar fofu nak moy ak nit kon señ bi deug deug li ñu wara jaaxal ci mom moy nek nit ba nopi réaliser lo xamne ni néwaan nit man ko réaliser ci condition yi ñu ko réaliser loolu moy li yemi ci señ bi loolu nak boko def loolu mom dang koy dal di mëna leer ci sa bop kon loolu sore nak xarbaax yek jagle yi nga xamne ni mom lañuy faral di gëna tarkis jagle yi ak xarbaax yoy tam leg leg dang ciy dugg ba ci biir man na andi ki nga xamne ni bëggon na gëstu señ bi sax man nga ko tax delu gënaaw ndax dang ko dul mëna layal na nga fatlu ñun dama ñamone ñu nekké di jang ci daayira bañ amon an bay bes ñu fay waxtaan am ku jog ne mom dal lañuy laaj moy waji dafa wax ne señ bi jullu ci geej muneko mom dal limay laaj moy señ bi mi jullu ci geej ndax bata bi da togon diko xaar wala bimu jullé bu nopi da manum num delo ci bata ba dal non dal non laaj mu da xam nga yeey ay kim tan la yo xamni ni bo ci duggé do ko meuna leral ci xel do ko meuna argument bu ko defé legi nak ki nga xamni ni mom degeerul lol man nga ko andi ci sakka ci yenen li ngay wax motax di waxtane señ bi ci walu nité gi mo gëna upp efficacité fouf yenn fan yi nga xamne te lool nak li koy indi moy lelegi pratique yi ñi def day wuté ak li señ bi doon jàngalé bu ko defé ñu bëkk ko dello ci ay kintan ak xarba benen li nga xamne ni momi dana fën ci lool jur ko moy manam ku nekk am sa gis gis bop ni la ko gisé wala bok ni la ko déggé ba nopi nak di ci xëc ay nit di leen ci duggal motax nga gis concept yu bari ci mourid gi am ñuko ta'wil duggal ko ci benen déggin nga xamne day melni kon legui ay mourid yu bari mo am genn mourid amatul waye ak mourid yu bari mo am ku nekk nang ko deggi te ñu bari ñu ci seen deggi dess lu bari benen bi nga xam xeyna mom lañ ci lañu teunkat moy ni ñuy joflante ak ndigal mom itam batay ci influence bi ci la bok legui ci misal dañ la waxon na legui tarkul ihtirad mutlaq bokku na ci charte ak mourid moy do am loy garal legui nak ndigal yi dañ ci tan ya nga xamne ni mom lañu jëfé ak ya nga xam duñ ko jëf lele nga gis ndigal waccit ñu ne dañ koy jangat ci nek ni tay señ bi mën na joxe ndigal plateau yi nga gis ku nek def sa plateau dañuy jang ndigalu señ bi boba jafé jafé li indi ndax ndigal du luñu jangat lu ñuy jëfé la nga gis ne kon bi jangat bobu ñu nga jang lele moy indi nga am yo cey tan yu ko def ak waxam doko jëf nga gis loolu lam jur moy ki nga xamne ni rolam jëm ak bëgg dem mo doon jëfé ndigal legi moy joxe ndigal yeepp nga gis ne kon nga gis ne kon dafa indi ay deggine yi nga xamne ni feñ na ci te djublu ay bes moñu ko jural mom lay indi nga gis ñoom luñ ci am sax waye legi dañuy opposé wu directement diko def ci façon publiquement manam nga xam dañuy feñ do tuñ ci neubutu legi misal tay kilifa gu mag day wax keneen genn wax lu wutek la señ wax ba na publier ko ñepp diko deg lool nga gis ne ci bes yi ci la bok lam jur nak ci ciopandaw ji moy kaddu yu nara bari té ku nek xamné né force yoonu mourid mo doon kaddu bu nek ben kon loolu lepp ci jaxir yi lay bok ci nga xamné yoy mën nako indi kon dal bu ñu bëggoon teunk dal kon war nañu xalaat deug deug nak yan solution lañu mëna am ak yan taxaway lañu mëna am ngir mëna jammaru lo courant yoy yu bari yoy nga xamné né xétu xalaat yu bes la tay ñew ci suñu biir solution bi nak ñun nañ ko jappé dafa wara tambalé ci tek ko ci yoon bu yoon wu teggu ci méthodologie bu leer nañ waye tam yoon wu teggu ci xam gu wër sekk mësekk gu mësekk waye tam and ak nga pek bo mën ta pek lepp nga pek lu bari ci jamono ni mi doxé ak xexo yu ni mi ñëwé nga xam ci lu bari waye tam ñu tek ay façon yoom dañ mëna adapté wu ci situation yi té duñu génn ci lañ néwon ndax ñi ngi ne ci digeun adna bo xamne waxon nañ ko legi liñ koy gëna rañé moy communication dafa yomb ci nekk legi danaka mënut won dara do tumpe legi liñ dañ fi ay frontière ci walu xel xalaat am amatul legi dafa melni frontière yépp dañ ko baddi xalaat yi jaxaso culture yi mbatti yi jaxaso liberté individuelle dem ba jéggi day ëpp valeur morale yi amone yépp delu gannaaw mo xam ci niwo nit ki la wala ci niwo yi jëflante la ba ci sax relation internationale yi amone ñu sax kon dafa melni boy xol aduna bi dañu delu wat ci liñu dé sariatul ghab té moy manam nañ doon dundé jëm ci njaay Allah moy tu gum ëpp doole sa morom dal ko koy wal gisit né dañu taw ci aduna bo xamné liñ ko gëna xam rañé bokku na ci moy kenn mo am xalaatam am doolem fess ko yene imposé ñu ci def ben rew mu am doole fess yene jël xalaatam gis gisam né mom mo wara nek valeur universelle imposé ko ñu ci def ku ci sagal nak dañ lay effacer comme ni ñi effacer bind mo bind ci tablu kon mourid gi gannaaw comme yenen jang la yi nga xam dañu nuro ak mom amna defi yu mag yu taxu sun karam té suñu réussir ci man ko relever jamarlo ak mom dañuy dem ba sey comme djublu way yu bare bare nañ seyé won mo dañuy dem ba sey ci bir mbolom dootuñ am wala buñ deful lolou dañuy taxaw di wër suñu bop wër sa bop moy man soxlaaluma ken dara nangam yi mel non ñu gaay ci mbi nangam yi da ngay tok di wër sa bop ci manam circle bu xat bo xamne ni do genn sa bop sim na ñun da ngay gis ko nan la señ bi mom soxlaawul ken man señ bi lañ koy jign waye sopp xeyna seen yefi bop la dañ nan la ñun da soxlaaluñ ken dara te mom boko xolal ci mbaxanam ba ci dal yu lepp da ko jegal mo nopi ni soxlaawul ken dara xam nga moy yaangi wër sa bop ci circle bu xat lool kon nak war nga xol nak kon legi nak lay fexé ba duma sey waye tam nak lay fexé ba mëna lu nekk la ci am jariñ ba man ko jël ndax dañu wax ci aduna bi legi aduna bi dañu la ci aduna mom da ngay jël di joxe su fekkante da ngay joxe te do jël nit ñi dañ lay raw ndax dañuy ñew jël li nga baaxal dem bool ko ak lañ baax ñom dox raw la su fekke da ngay jël te do joxe da ngay nekk nit ko al topé ngay doon kon nak da nga war di jël di joxe motax kon sen ben il faut ñu xol yan yoon lañuy jaar ba mëna jamarlo courant yoy te duñ sey te duñ tok di wër suñu bop tok di wër suñu bop moy dañuy influence way duñ influencer ko bar ñu bare bare moy dañuy jël té duñ jox lool nak du suñu avantage ñun motax kon solution bi man dima ko jappé moy luñu gëna mëna sori ñaari kurel yi mu gëna bax ndax kurel bu ci nekk dafa ëppal dafa am benn borom xam bo xamné ni bañ ko né julli ji dal mom lutax seenu dox dem ci kanam joxé lool mom da ko tan kon ci né ñaar ñi di ñoo tax julli ji mënu ñoo dox ñaari catégorie benn bëggo ci catégorie ci ajamida bi ci sunu ci ajahida néna fi ajamida moy ñi nga xamné ni kurel bi nga xam dañoo fass yene way né dara du soti ko manam dal japp nañu la baxoon dem lom ak barki dem lu ñew tay mënta bax kon lañ doon dund dem ak barki dem kenn du ko soti dara du ci soti néna koku dalay wel dalay waye ci barab te waye ci barab nak donte yaangi noy japp nañu faatu nit mom bu waye ci barab japp donte mi ngi noy de japp nañu faatu mu ne catégorie bobu nak nga xam dañoo bëgg wayal nit ñi ci dem tu ñu ko genn néna dañuy andi ñaka dox jëm ci kanam sim na ñun da ngay gis ko xamne ni ci bir yefi mom neena mamam la wut wala dal bayam la wut bu nepp ñew dara du soppiku nak moy neurtu def dara manam il faut que dara dara soppiku manam aduna da fay dox be yitte itam da fay soppiku kontam soppiku mën ta ñak mu neena kon fi ajamira bobu mom moy ñi nga xam dañoo way te fasiyene way nit ñi ne dara du soppi mu ne benen fi amna moy fi ajahida moy bi nga xam japp na ne mu dembu dara baxu ci li bax lepp moy tay kon lepp dañ ko wara soppi mu ne ñaar koku da fay effacer dembam te nit bu effacer dembam du am fu mu tek tankam motax ñi japp ni demb rek mo bax di tag seen bop ci demb te ñom buñ wax lan lañ def te demb mëno fexé ba delo ci ko lolu mëna ta nek lolu mën na no andil ay jafé jafé te ñun nak manam catégorie bobu dafa am doori ci ñun seen ñun ñepp sun mam rek ñu waxtane sama mam sama way yow lan nga def nak do ko wax mom am fu dama defo dar da naka dal ci teunk sun mam lañ waxtane waye ñun lan lañ def ne wa nga gis ko ci wax kon wayanto demb té defo dara nak ka galankor la waye tam nak weddi sa demb ak sa ndono demb ne li jamono ant rek mo bax lolou tam da ngay dem ba da ngay perte sa demb lool nak catégorie bu mujj bi nak mom dafa jur lu bare bare moy ñi nga xam dañu gëm ne señ bi amul tank gannaaw lo xam nga wax jaxu la dañu tok naan la señ bi amul tank gannaaw tank nam rek lam non sa wax jox digal même wala sax na ngou bokay xol fim ne tank tank kanam du dox señ bi tank kanam fi ne du dox tank gannaaw moy dox té lool ñu bare bare duñ ci baye xal fi ne tank kanam bu jégué ni bala jégo am benen tank kanam da koy fekk bu ko defé jégu door manam kon nak boy nit ki amul tank gannaaw kon du dox ndax tank kanam mom dox wala bok dox bu rafet nga gis ne kon yépp ay xéer la yo xam du ko indi moy catégorie bes bi nga xamné dañu gëm ni li ñew tay lepp dañ ko wara nangu wedd suñu dem bu ko defé nak pour ñu layal ko nak moy waral ñi indi ñu mënu mo tax dañ ci duwel ay pratique yo xamné ni lañ cey wax la ci gëna neew moy bokku tak li suñu doon jàngalé bo waxe ñun la suñu amul tanki gannaaw loolu mo indi mo jur yu bare bare yi ngay gis ni ñukoy def té ñepp xamné bëggoot nak li suñu doon jàngalé waye ko waxul la suñu amul tanki gannaaw du fekk na lepp lo gis ma am tanki kanam day am tanki gannaaw ndax tanki kanam gannaaw am borom ñeen tank wala ñet tank mo koy am bi fete gannaaw kon lo am gannaaw tankam day am tank gannaaw té tank kanam du dox bu gannaaw bi moy fekk fi jéggo doora mëna dox motax kon nga gis ni ñaari catégorie bo ci jël rek day jur jafé jafé té ñun nak ñaari catégorie bo jàngaté suñu doxal ni jëmono ci bir mouride dañ fi fekk ñaar ñepp dañ fi fekk ñaar légui nak kon tan soxla moy kan moy ki nga xamné day jël fele jël fi moy day jël ci dembu lañ ci war sam ko ci jël ci tay defna am nañu koy waxtaan lu bari li nga sawabi jek mutakhayyirat am nañ mouride gi lo xamné ni da sax kenn du ko soppi way am na ci lo xamné nak mom day man di soppi ko day don lu war sax nak légui ñu di ko soppi lool nak mo ko xam mo koy def moy nga mëna jël ci dembu la ci wara sax nga jël ko garder ko li nga wara soxla tay ci tém mëna soppi ko nga soppi ko deppale ko tay lool moy solution bi gëna jëm suñu kanam kon war na no xol kon courant bu ci nek dañ ko wara jël fi ni matière bi ñu doon waxtane légui ni wané né jurna ay safane yu bare bare waye dox ko ban lu bax la sax ken mënu ko ñak manam aduna mëno ci dundu té amo matière alal yi nga gis yépp mënu su ko ñak ci aduna bi kon du lu bon kon mom jumtu kaar nga wéré kon dañu wara xol courant bu nek ñu xol donte la ci nek ci lu bax bari wu sax waye nak buñ ko xépp nañ ko jël ndax boko jëlut da ngay xagn sa bop lu bare bare motax matière biñu waxtane du safane dañ koy soxla wo teet dañ koy soxla wo ngir mëna jëmmal suñu mission ci kaw suuf moy suuf ci mëno ko développer mëno ko tabax té amu matière bobu kon rôle biñu yalla wacce ci kaw suuf mën ta ñak ñu jëfëlante ak matière mo nak ñi taxé nak ba tagat ko nak ba man ko jëfëndiko ci lo xamné ni day depp suñu djubluway fofu la mbir mi nek motax alaji ni fexé ba alaji ñu orienté ko ci lo xamné ni day depp ak ñangalem señ bi doole ji ni fexé ba orienté ko xel yi ni lepp ni fexé ba orienté ko am defañ suñu non dam ngay gis ci walu xeltu bi ñu waxon na légui na la tassawuf la légui xel du ko doxal lool waye momit mën ta ñak ndax xel tam moy li ragnale nit ak bayil mom dong mo ñu wutal ak yenen mindafal te sa yu noppé fonctionné nit ki dañ koy génné ci état bu nit tuddé ko lénen ci ne ko am xelam doxal rek dañ koy génné ci nit wutal ko benen tour motax ci tibassa da naka ñaan né wahab li yawma kamal al-aqd da na ñaan sama nako tay nak ma may xel mu mat agana sax ci ne ko na nga jël sama xel mi def jot mortelé ko ñi nga xamné ni nakalu dong lañu gëm moy texte lañu gëm kon xel tam ñu bayyi xel ci mbir mi la bok kon buñ dakk xel complètement waye nak xeyna nuñ koy orienter ba mën ko jarñu fofu tam fi la liggéey bi nek nangu nañ ni amna ma ci maxna yo xamné dafa neub ci biir yefi manam lo jël amna lu ne ci gannaaw lo xamné ni xeyna ñako xam nañ ko ñako xam mënu ñu ko xam kon lolu dañ koy nangu waye nak bumu ñu yobbu ci ñu bëgg layal lo xamné ni mëni su ko layal ci diini mëni su ko layal ci leneen ak leneen kon dal digg doomu gi suñu ñang dafa nañ ne moy njangale kon dal yoon wi gëna efficace moy lu nekk ñu jël ci ak digg doomu ak and ak nak pass waye tam and ak nangul keneen ki maag yow ño bokk fi waye nak bokku ñu naan way bokku ñu gis bokku ñu pass waye nak amna luñu boole kon lañu boole té muy suñu jarñ ñëpp mëna jaa jëfël ku nekk nak la def ñu bayiko ak ñoom moy xajo moy tolérance nga nangul nit ki waye tam ci biir appliqué biñu appliqué njangaleñ suñu bi tam lepp luy jëfëlante ci fayanto manam yaama waxuma xori la wala bok li nga def non la lay def lolou tam buñ ko mané moy da nañu dimbulé ci ñu gëna mënta sa jàngalé motax suñ bo dem ci nahju daf lay jàngal né la néna moko xol kenen way en tout cas ñëw na ci nahju mu leen lélég ma rombu nit mu may wax lu ñaaw waye damay fegu nan ki tax na waxut ak man motax mag ñi doon ko teunk ci rombu ak roy lolou rek moy mbir mi moy matière ken mënu ko dakk yima wax yépp ken mënu ko dakk waye nak lañ cey jariñ nan ko roy lañ cey lor ñu rombu ko dal kon la ci ak safan nañ ko rombu la cey lu bax ñu jëm ko jël jariñoko donte nak fañ koy jëlé sax mën na am depo wut ak nañ ko bëgg ñun ndax dañ lay wax na la mbir mi da fay melni rek bo doon dox ci guddigu lendam kris nenañ nga rombu luy tak loxo mën na la nital waye nak godoro bi tak day bari saxar ak yi mel non day xéñ bu day xéñ kër bi am na ñu né xéñ gi ak saxar ci du té nga man ca nitu ba def li nga bëgg def motax lélegi fa ngay jëlé mbir mën na nek fu doy war waye nak yow dang koy jël ngir man ko jarño bu ko def dang ko jëlé ko jënd sét nokoy jarño motax lélegi ñen ñi nga xam bokku ñok ñom pass bokku ñoon gis amna luñ yor lo xamné ni ñom seen bop mën na melu ñu wara mel waye nak lañ yor baxna kon seen melokan bu mu dox suñu digënté ak ñu mëna jël lañ yor man ko jarñu ak yëndu mo wax ne al hikmatu dalatul mu'min neena xërañté wala bok yoy alal li julit gi reer la fu mu ko fekk rek alalam la lool da lañ bëggoon tan señ nasir di sant di gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah wa
1: alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fadilatul ustaz ma sha Allah xamna dal waxtan wi mom tabiur do na jeex ndax neex gu neex ak serigne bi te gum ko tek ci yoon ci manhajie bu leer bo xamni jang kat yi tok diko deglu xamnañ ne waxtan wi jaar na yoon ndax diagnostiquel nañu jangoro ci waye bindal nañu ordonnance barki dem rek ma am xey wax ben mbok maneko waxtanu serigne fallou bu saxassam da am lum ranjiko muy leg dañ koy jox ay mawduat yo xamni yi tamassu al jawanib al ijtimaiya amna ci yo xamni al jawanib ar ruhiyya waye waxtan woko ci jox bu tashkhisé muskila ba pare manam dalay andil ay solution ay alajat yo xamni buñ ko topé rek day doon jariñ day dal ciur jariñ ba taxna damay proposer rek surtout ci waxtan comme yu mel ni solution yi nga xamné proposer nako nañ ko jël ñu bind ko ñu fexé ko pratiquer fexé nak diko doxé ndax li dafa am solo ndax comme ñu ko waxé yoonu mouride yoon la wo xamné yalla ko taxaju yoonu yalla nak daray tiaxan wuru tia xaj daray folklore wuru tia xaj du yoon wo xamné ngir sakku dara jala du yoon wo xamné ngir alal la te day melni alal yaq na lu bare waaye yoonu xidma la te xidma bi dañ koy def ngir jaamoo ko yàlla waaye yoonu dëdd adduna la comme nim définiré dëdd ci biir waxtaan wi dégg ngeen ko waxuñu dëdd koo xam ne da ngay sol say sagar dem ci àll ba wan gannaaw lépp déedéet waaye na doon dëdd koo xam ne da nga koy defee comme na ko cheikhuna ahmadul xadim doon defee waaye mu mel ne dikkal nañu ci tojal ñu mazahiru tugyaan te loolu dafa bëri luñ koy gis ci société bi ndax surtout ci fii ñuy dund société mouride comme ni mu ko waxee léeg-léeg day mel ne nit ñi ki kilifa gi ngeen a xam sax mooy kilifa gi am kër gu rafet baa mu am yére yu rafet baa mu am oto bu rafet léeg-léeg nga xool TikTok bi nga gis mbokk yoo xam ne seenu téléphone la ñu yor ñan la ñuy filmé mooy serigne bi am wala kilifa gi am oto bu rafet ñu bàyyi ko ba wàcc oto ñu filmé ko wax ci moom ay wax léeg-léeg ñu wax ci moom waxin woo xam ne sax mën na koo jaxaseeg ñam mbokkal mën naa am ñam mbokkal am aw weneen gisee nu ñu ko gisee te loolu mën na leen a jaxase te loolu dara waralu ko lu dul madd mu andil ñu ay solution te solution yi ma ci gën a jàpp nag mooy ñu fexe ba mbir yi ñu delloo ko ci ay cosaanam mbir yi nañ ko delloo ci ay cosaanam muy nañ delluwaat ci njàngaleem cheikhuna ahmadul xadim ak ay dénkaaneem waaye nañ fexe ba yeesalaat yéene yi fexe it ba fuglu yàlla ci lépp ndax Serigne Touba da bëgg ci ñun ak nit ta ak nit am solo la ndax insaniya gogu mom la yentubi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci liko taxona dik ngir motali ak insaniya Serigne Touba yi bimu ñew nek mu jeddit ngir tajjit jamonom bokk na ci liko yëkëti won mission bëgg yëkëti won moy fexé ba saxal ak insaniya gis nga ci mak ñi meeroon ñu ci bari dafa def ci ñom loolu man na ni sax ñepp dafa def ci ñom loolu ba ci njabot gi dañu nekk ni amna ko massa wo ci ak njabotam am melokan wu mel waye dako waxtaan ak mom ne ko dama bëgg ni nité nga xamné nité gogu mom la serigne bi bëgg ci ñepp muy man ak yeen ak képp ku ne am mourid nga rek nité gogu la serigne bi bëgg ci yow kon bala ñu gëna mëna jëriñ ci nit ci serigne bi nañ ko def nit d'abord lag lag mbokk yi da nga gis ni serigne bi kenn xamul lu mu doon am ñu xamni serigne bi du nit waye nañ ko def nit ba paré do ci jëriñu ndax man na am jinné ji li tax mënu ñoo jëriñ dara moy doon gi mu doon jinné bokku ñok mom muy dund benen tabakha ñi dund ci benen tabakha motax mënu ñoo jëriñ ci mom waye serigne bi buñ ko defé nit en tant que yaakarna dinañ mëna jëriñ ci mom bu baaxa baaxa baaxa baax waye fexé it ba mbax gi fi serigne bi jëmbeut nañ ci nek ta ak mbax la fi jëmbeut lim jangalé ci ay téggine jangalé ko ci ab yar jangalé ko ci ni ñu wara téggino suñu digënté ak suñu borom suñu digënté ak suñu morom suñu digënté ak suñu bakkan lolu nañ ca nek bu baaxa baaxa baax waye ñu xamné matière amut solo donte wasila la du gaaya dañ koy wud rek ngir jaamo ngir jaari fa mëna jaamu yalla dana yam kër gu baax ngir mëna am fuñ dallo dana mëna solo set ngir l'islam mo mo santane ak ciet dana wara mëna ab waru way ngir ne dana jégel digënté yi yu mel nonu yoyu ay wasila la waye du ay gaaya ñu xamné gaaya bi moy lan moy don jaamu yalla bu selal jaamu jaamu yalla bo xamne yalla dina la nangul sa lepp bëgg na ci ñu fexé ba di jital intérêt manam mbolo mi ci intérêt kenn lélé dañu gis ñi ëpp ci gaay kenn ku ne sa intérêt bop rek ngay xol waye xolo intérêt mbolo mi lélé nga gis sax gis nako ci at yi la jall am ku ñewon ci kilifa ak kilifa ta turu am yor sax japp na do djulit ba legi manam ndaw so gëm na ni do djulit waye dañ ne kilifi gi ñaanal la soxna nangam mi nako am mourid sadikh la ñi nako ñaanal la soxna nangam mi am mourid sadikh la da la tax ñi wax lola man na am ñoña lambal na len lu xawadun tax ñu ñom ñu bokko sédel ak mourid sadikh ta mourid sadikh mom yombul la sañu blaad waxon rek ak mourid sadikh man mi leeruguma sax ne sax mourid sadikh na lool nak yow mu ne nit ñi lool ta lu ci bari ci matière lañ ko rek bo mané joxé alal ñu né am mourid sadikh nga bo amé kër gu rafet ñu né am mourid sadikh nga bo dé war auto bu rafet ñu né am mourid sadikh nga lool mom war nañ ko xolaat bu baax kon mu mélé ci seigne fallu tek baramam fofu rek lañu wara nek fofu rek lañu wara tok kon bu ko défé nañ taxé ba suñu jotaay suñu xidma suñu jëflanté ci suñu biir nañ ca nat serigne bi nañ ca nat serigne bi té serigne bi daram gennut alkitab was sunnah daram gennut téré bi ak as-sunna waye nañ am yene liggéeyal serigne bi ngir liggéeyal ko yalla nan liggéeyal yalla jaaré ko ci serigne bi loolu rek mo ñuy jariñ nañ liggéey té yalla tax waye buñ liggéey ngir aduna ndax day melni li fi am aduna dong la serigne bi aduna soxlu ci dara aduna tax ko juk kon nañ fexé ba nañ gëna gorgorlu yaraat njabot gi bu baaxa baax kon cheikh mohammed al-fadal ñi ngi lay sant bu baax di la gëreem wa dig yalla waxtaan wi kawé na lol niveau bi kawé na borom xam xam yi jariñu nañ ci aduna yi dinañ ci jariñu ndax am gum am solo kon ñi ngi lay sant di la gëreem barab ba ñi ngi lay sant bu baax ci njital serigne moustapha jatara ndax wa dig yalla yag nga fe jaar yag ñoo téréteel mawdu' bi ni te heure bo fi jaaré ñu am ci satisfaction heure bo fi jaaré ñu am ci mbékté ndax mbékté li moy né aduna ñepp ci jariñu ci say waxtaan kon dal sant nañ la bu baax gëreem nañ la bu baax kon bu ko defé jotaay yi nga xamné daara ji mi ngi koy continuer diko amal insha Allah jotaay bi suba bi mi ngi wara nek ci al falsafatu tarbawiyya 'inda ash-shaykh al-khadim wa atharuha fi bina' al-mujtama' al-insani ki nga xamné mo ñukoy amal moy serigne sidi amin fall insha Allah ñi ñaan ñep rek fekk ko ta tewlu ko serigne fall lu kon xamna ñi ngi lay delo ka duggé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport

bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoléen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay

bé amna ñu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amna ñu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar waye itam day fajaali itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amna ñu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lolu lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamne su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lool yeen ñi nga xamne da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamne bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbokk yi yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yalla

0: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam bokatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa soxla bi waaw deug la loolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti lu ma bëgg leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi ma yew ñu tektal ma né yow jàngalé kat alcorane ngay doon loolu xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama dégg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom joxlo bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacké ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom ben fukk ni la won ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na leena yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu daw wax ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinc mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh saliw mbacké ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamoud lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fallu nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme ne nga la ko seigne chali waxé won ma am ak seigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacké mo aladi fallu mbacké daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeen toy ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma la tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so la joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ci ma
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wërmu la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sa waré mbir ma waye suma dara ba xol xamne ki wadjay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yuni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandi ko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nañ len ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw duwaru fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamné mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je ara kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: wa mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñoo mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye yaxal ga dal duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah wa il faut ko mu jot kayro ba paré ma do ne ko sétalo jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne la ñoo lay jox man de alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétalo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du ngeen wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man mu ko jox moy li yeureum ci do adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko do fa dam ko do so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na man na ñaan waye ab jinu dong laam té duma dem am kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu té ñëw wala lu mëna man ñaanal na ni ci yékkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah laal wax deug yalla tigo ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nit ñi ko gëmut da ngay gis ko xamne day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yene ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tam yex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanerat waye balam wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñi dima dégg insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la tax bo xasse dess gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andi ngako ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu doy marché o xass ak la ko wër na mom dañuy dem bundu keur alaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so wala keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bo nit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa raanu ci bopam ngay toxal da waxna ko leena man na ko ray wala ma gene ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dem djubale ci kër ga djubale bo ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defa la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñu la gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall ci Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne baye fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xalé baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alquran
0: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

Bakar Serigne Wouli bawo ba Arafat ina ko wa Cheikh Cissé waxtu duko fat ap esit senu liggey rafetna nda xam momor jong xelam xarañna limal Serigne Mboup modi maire Kaolack limu fi don ñepp ko xam jeru la wax Serigne Matara Gadiaga Cheikh Muniru Ñang Al Hadji Ndiasse Mbay ma da defar di jang wa jimbira ca kebe maire ak siwon bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlu bayti ak imam tafsir njur fole ju reej je ñoo ñu faale wuñ bur lo tabja tabde yow limalel kokki ndaw ñe dañuy tari di yor ay jukki cheikh djili sar limal imar imam omar jeen ak wa gunas ku farlul du len seen demal ba mbur al hadji cheikh sambo domam ja cheikh tidiane du wote lambu seigne modou mi sambo ndonay mamam ya ngir bañ mu rur wala mu reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp cheikh muntaha yag ba jommal ñepp ci coobare ki sak lepp ak fepp kon ci delegation ñi ak si legi honorable cheikh thioro mbake ak honorable cheikh omar bamba job ak delegation bu mag bu baye ko ci Serigne Abdoulahad Ka serigne bi neena mi ngi lay sante ci sa taxaway ci bis bi ak sax sa taxaway ci dekk biñ la denk Sina Issa Lay tam xam ngeen ne sen khalifa Cheikh Mohamed Mukhtar Lay dafa genn aduna Serigne Mohamed Lamine Lay wutuko nako ñepp ñaanal yeen mi woyof toy te yag ñi ngi jaale tam serigne dam jegen ak wa keur alaj mam alaji yeepp ci seen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax khalifa mam alaji dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd goyu ba mu ñibi sewat uuf njabotok mam alaji maître aladji diouf ñi nga lay nuyu di la sante yow ci wa keur gi nga maire keur massar and ak serigne koso ñi ngi jotaay bi wa ais and ak mam cheikh mbake batay ñi ngi jotaay bi souleyman badian di talibé ko am pastef ak taxaway ci dekk bi ñi ngi koy gëreum di ko sante di sakku nak ñepp ñaanal alhaji ablaye mbay pex nako ñepp ñaanal yaramam dafa xawa lebbat lebbat dafa lebbat waxtu wi fi la ko daan fekk te def nako at yu bare bare bare yalla na yag yalla nako yalla may wër mu yag ci lool ba lim yeene liggey mu man ko taxawé